0: Oninga tango susu makasi esesili.
1: Ebiti
0: na salani. Yuka nzambe kobela yu na nzela na ngayeti. Likia lisusu. Pwete ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.